Hintanare labu amay na e mga daing karo ang mga nga di nga nuot ng kasang patuot kaya nubuang nga ragi nyara kano na makiraba sampadi nga nuang kano alam sampuyo ang ina e mga day karo ang mga nga di Samilan bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari. Nasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi. Sungga kulu kanuan tua gayu baor su garu tuci. Halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halo orang tetua nyeduduk barima panjai ranya balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat isi